0: brilliant with relevant and practical education. At VSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education, or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at VSBT College!
2: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
3: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atublin pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Mica, Technogas, Technic, Imarplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and training. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
4: 0912-229-6720.
3: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
7: ako. Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng red cookie.
7: Okay ba?
6: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung red cookie.
7: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
9: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
10: Best of the best, music all day.
11: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Kakailian, amoy mo nga tantatang nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
1: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
0: Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
1: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito.
0: Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol.
1: Di kalidad, malinis, mabango at mura pa.
0: For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook.
1: Bliss Laundry Soap and Detergents.
0: Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan!
1: Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos pangalik. Tapos ito, bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: But you got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware,

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM

para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner or

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now,
4: please
3: this is Big Sound FM.

0: Build it with relevant and practical education. At VSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2. Healthcare Services NC2, Cookery NC2, and Bread and Pastry Production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at VSBT College!
2: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Kakailian, amoyo mo't nga tan tatanga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y krisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

Alam nyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, maibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela. Kasi nay, lahat ng tao mahilig sa baboy. Mali mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko, hindi mo pwedeng dalhin ang baboy sa eskwela, anak. Baka magkalat lang yan doon. Sabi ko, nay, hindi mo ako naiintindihan. Buo ang loob ko, dadalhin ko sa eskwela. Kaya gusto ko na...

Alam nyo, maraming klaseng baboy sa mundo. May baboy na maliit, may baboy na medium size, may baboy na extra large. Pero kahit anong gawin nila, baboy pa rin sila. Pare-pareho lang yung mga baboy na yan. Kahit anong sukat, ano, may baboy na dilaw, may baboy.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Yun ang pinanin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Lulong Eng, Tipo Pusay, iti ay ayatin tayo diya. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tan sa dya, tipo nagtaripato da, na uwan, inasdasita, namak na uwan. Umindo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At tagchapil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa agada sa dya, Bakmutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, Kenti Main Branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Says Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144 0927-683-2908 0927-683-2908 or 0919-912188 Says Funeral Homes, si Pupuno nga serbi na kayo.
6: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na!

0: makapal pa niya, pero...
1: Honey, okay nga yan eh. Makapal pa.
0: Oo nga. Makapal pa. Yun nga lang, hindi nabula.
1: Ay, ganun? Pasensya ka na, honey. Mali ang nabili ko. Sabong panlaba ata kasi yan ay.
0: Honey naman, ang pinapabili ko sa'yo ay gandang natural guava with neem soap and germ-fighting action. Maganda na sa aking balat, bumubula hanggang sagad.
1: Okay.
0: Honey!
1: Bakit na naman?
0: Ang sarap ng feeling nitong binili mong gandang natural guava with neem soap and germ-fighting action.
2: Para sa inyong mga lovey-dubs sa buhay,
3: igandang natural guava with neem soap and germ-fighting action na.
4: Problema sa prostate? Ikonsulta sa doktor yan. At Agtumar ng Markup Capsule Food Supplement araw-araw. Sapagkat nagtataglay ito ng Sopalmeto Extra. Na ayon sa mga eksperto, ang Sopalmeto ay nakatutulong sa problema ng prostate ng kalalakihan. Kaya mag-Markup Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready.
2: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kamusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang

0: Blessed morning of Friday na naman, mga kasangga, Biyernes na naman po tayo. Maganda araw ng Friday. Good morning na naman. Nagkita'y karuba tayo di danay abong, amay at manan. E di pa naglutluto na, iti pamigat na yung bangagsapa tayo amin. Ito na naman ang ating programa.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Magandang araw sa lahat ng mga kasangga natin na mga nagpapagaling. Ano, nagpapagaling in the sense na makarang mga araw mga kasangga, eh, mayroong mga karamdaman. Pero praise God, ha, tayo malakas na ngayon. Good morning po sa inyo at welcome na naman po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Oy, magandang umaga kina Manangasing, magandang umaga kina Manong Franklin. Good morning sa inyo and welcome sa ating programa. Na ipag-aksapan ni Uncle Fermin Baniaga, kani Auntie Uning. Good morning po sa inyo. Digit ay papagayam tayo nga karayang nga dumdum nga giti programa tayo nga Kasangga at Kalusugan. Ni Manong Dennis nga nalaying nga agilot. Na imbag nga agsapayo niya sa mga kasangga natin na umiinom at nilalagyan ang kanilang mga inumin ng Mark Stevia Alternative Sweetener po natin. Yan po yung stevia niyan, isang halaman po yan mga kasangga, yung stevia na yan. Ah, yan po ay pampatamis na walang worry sa mga inumin at mga pagkain natin araw-araw.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Good morning po sa inyo. Sa lahat ng mga kasangga natin, yung mga senior citizens po natin, magandang pakikinig na naman. Ngayong araw ng Friday, mga kasangga, ha? Ngayon ho ay 15 na pala ngayon, ano? Sa buwan ng Mayo, mga minamahal naming minamahal. Bilis ng panahon natin, ano? Bukas, 16 na. Pero ngayong araw na ito, huwag natin kakalimutan, lalo na yung mga may pinapasweldo. Akinse, dapat pasweldohin natin ang mga pinapasweldo natin.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Para po sila ay hindi magra-rally, ano? Mahirap na mga kasangga. O, timpla muna tayo ng ating masarap at malusog na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Good morning sa mga kasangga natin, yung mga kalalakihan ho natin dyan, maging sa mga kababaihan na ngayon ay alam na na pwede palang inumin ng kababaihan at kalalakihan yung ating Mark Up Capsule. Yung Mark Up Capsule na yan mga kasangga, nagbibigay ho ng kalakasan sa ating pangangatawan. Para sa mga kasangga natin na mataas ang blood pressure, abay mag-Mark Up Capsule araw-araw po tayo. Upang sa ganun ay may balik ho sa tamang level at antas ang ating blood pressure mga kasangga, ha? Ito pong yung kasanggang James Agustin Banyaga on this Monday from Friday morning, I mean, biyernes na naman po tayo ngayon sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, ang sanhi ng mga iba't ibang karamdaman ay ang pagkapagod hindi lang ng pisikal na pangangatawan, kundi pati na ang ating kaisipan na nagiging sanhi ng memory loss sa mga kalalakihan at maging sa mga kababaihan. Kaya naman, ang horny goat weed na matatagpuan sa China, Japan at Korea ay napagalaman na malaking na itutulong ito sa ganitong mga karamdaman. Kaya ngayon, narito na ang Mark Up Capsule Food Supplement na nagtataglay ng horny goat extra para sa mas masiglang karamdaman at mas matalas na kaisipan. Kaya't mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw
3: para always kang ready.
4: Hi! Ako ang voiceover ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. E paano ba yun? Ah, siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimuril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
5: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
2: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise, uminom ng masustansyang inumin. Yan ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix. Ito ay may iba't ibang sangka tulad ng chia seeds, buamera, guayabano, at mango. Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at butika dito sa ating lugar.
6: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid

Marami po niyan. At alam ko po mga kasangga naming minamahal na bawat isa sa atin ano, ay kailangang malaman kung ano ang meron dito sa ating mga produkto. Iba-iba po yan mga kasangga. Mayroon tayong Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee mix with brown rice extract. Meron ho tayong Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Meron ho tayong Mark Juice. Meron tayong Mark Choco. Meron tayong Mark Stevia. Meron tayong Mark App Capsule. At saka isa pa yung food supplement natin with vitamin C na Mark Capsule. And we have also the Mark C. Ito naman mga kasangga, ang ating usapin ngayon ay isa pang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ito po yung gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. O, diba? Sabon po ito mga kasangga na kung saan kinoconsidered natin na isang klase ng sabon na herbal. So without further ado, wag na po tayong magpapatagal mga kasangga. Pero bago ito, binabati ko muna ng isang magandang araw. Ano? Sina Ate Mile, si Ate Hazel, yan, nakikinig yung mga yan. Sina Ate Erica, yan, sila nakikinig ngayon. Ano? Ano bang meron dito sa gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap, mga kasangga? Pampaputi ba ito? Malamang, oo nga, kasi nga meron ng whitening soap na nakalagay dyan. Pero ang gusto naming ipaalam sa inyo ay tungkol dito sa kung ano ang meron dito sa ating sabon na ito. Okay? Una, meron po siyang turmeric root extract. Yung turmeric root extract na yan mga kasangga, no, kung tawagin ay curcuma longa. Ganda na pangalan, ano? Curcuma longa. Okay? Yung pala root extract lang ng turmeric. Alam natin, napakasikat na itong turmeric. Kilalang kilala ito, di ba? Pero ang alam natin yung turmeric, yun lang luyang dilaw na iyon. Ngayon mga kasangga, yung root extract po niyan, meron po palang magandang na ihahatid sa ating kutis naman. Dahil mayroon ho itong antioxidants and anti-inflammatory components. Ano? At yung curcumin na nakikita natin doon sa turmeric mga kasangga ay napakalaki ang kanyang naitutulong para sa ganun ay gumaling ang ating mga sugat. At dinidecrease po niya yung inflammation and oxidation ng ating mga kutis. O diba? Kaya naman sa ngayon ay nandirito, nakapaloob ngayon sa ating gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap na yan. Ha? At ito'y binababa din po niya yung response ano ng ating katawan sa ating mga sugat-sugat na yan. And these results sa mga sugat natin ay mas madali ho siyang gumaling. Mas madali po siyang matuyo mga kasangga. Alam ninyo, napaka-importante ano, nung araw, ano, pagka meron tayong sugat mga kasangga, kuminsan iniiwasan nating sabunan kasi mahapdi, masakit. Ganyan po yan ano, sa ating mga kutis. But for now, if you're going to use this kind of soap na meron ho tayo, ay mas magandang sabunan ho natin para sa ganun yung healing process po niya ay mas mabilis. Saan ba usual na nagkakaroon ng sugat ang ating katawan? Usually sa mga kamay natin, sa mga braso, but most of the time sa mukha. Bakit? Malamang hindi tayo aware na pag yung merong mga tinatagyaw at pag pinipisa po natin yan, ay hindi rin ho yung basta-bastang sugat lang po yan. Kasi open wound po yan mga kasangga. Maari po yung kapitan ng bakterya at pwedeng lumaki. Kaya kung minsan yung mga kasangga natin na merong mga pigsa, no, ay talagang ingat na ingat yan. Dahil pwede rin po yung kapitan po yan ng bakterya na siyang magbibigay naman ng tinatawag na pagkakaroon ng problema ano sa ating katawan. May infect po yun. No? Ganun din po yan sa ating mga tagyawat. But for this time, as we're going to talk with this turmeric root extract na nakapaloob mga kasangga, dito sa ating gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap, ay huwag na po kayong matakot na ito ay ating gamitin para dyan sa mga tagyawat po natin. Diba? Meron ho itong anti-inflammatory qualities that can target your pores. So yung pagbubuka na yan, okay? Sa ating mga kutis. Para sa ganun yung skin po natin mga kasangga ay ma-relax po yan. Especially na sa ating mga

0: Races, oh, di ba? Yung mga breakouts ng mga acne na yan, yung mga pimples na yan, mga kasangga, ay nawawala po. At saka pagka pahiling na po siya, tinatanggal niya yung mga dead skin na yan para naman ma-reduce yung pagkakaroon ng peklat ano sa ating skin. At napakaganda ho nito mga kasangga, turmeric root extract na ito kasi tinitreat po niya at pine-prevent po niya yung bakterya na pwedeng sumira sa ating mga kutis. Okay, na kung saan yan yung nagbibigay ng ano eh, ng pag-umbok ano ng kung anuman, either cyst, acne, ano, o paglaki ng ating tagyawat o yung mga sugat na yan na siyang dahilan ng pagka-impeksyon mga kasangga. Kaya yung ating mga kutis, napaka-importante niyan. Alam nyo ba na itong tinatawag natin na turmeric root extract mga kasangga? Ah, bakit nga ba nagkakasugat kung minsan ang ating mga kutis? Dahil lagi natin siyang kinakamot. Pag kinamot natin yan, nagkakasugat yan, nako, dyan, magkakaroon na po tayo ng problema. Ano? Kaya eto mga kasangga, ha, nire-reduce din po niya yung skin irritation. Yan ang magandang na idudulot ng turmeric root extract na nakapaloob sa ating gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap.
1: Makinig at makisaya sa programang Kasanggat Kalusugan habang umiinom ng herbal juice na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with stevia. Sama si Kasangga James Agustin Banyaga. Nangihina ka na naman ba kasangga? Uminom ng Mark Capsule Plus C Food Supplement with Vitamin C habang nakikinig ng Kasanggat Kalusugan. Kasama si Kasanggang James Agustin Banyaga.
2: Madam, huwag mong kalilimutan. Pagkatapos mag-exercise, mag-Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
3: Kasangga at Kalusugan. Nationwide.

0: at papatuloy pa rin po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. What a beautiful morning pa rin sa ating mga kasangga. Oy, sarap bagin natin at inom muna tayo ng ating Mark Juice, mga kasangga, habang nagpapatuloy tayo. Ha? Yan, sarap talaga. Masarap na, masustansya pa. O, di ba? Anyway, ito ba rin po inyong kasanggang James Agustin Banyaga. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan for this morning, mga kasangga. Kumusta ang mga buhay-buhay natin? Kumusta ang ating mga lovey-dubs? Kumustay naman natin ang ating mga asawa o mga kalalakihan? Kung minsan nakakalimot na tayo, ha? Huwag ganun. Okay, okay lang na magtrabaho. Concentrate sa pagtatrabaho. At the same time, magbigay din ng oras ng papansin sa ating mga minamahal. O, diba? Sabay, ano, bilan mo na yan ng kanyang sabon na gandang natural with papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. O, para kumpletos Ricardo na. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Pag-uusapan pa rin po natin ang mga ingredients kung ano ang nakapaloob dito sa ating gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Palagang gandang natural naman ngayon ang ating pag-uusapan. Okay? Eto mga kasangga, ang pag-uusapan natin, itong tinatawag na Carica Papaya Enzyme. O yung papain or papain or papaya, yun na po yun. Ano? Etong klase ng papayang ito ay kakaiba doon sa papaya na iniisip po ninyo. Meron tayong mga kinakain na papaya, mga kasangga. Tama yun. Tama yung pagkain ng papaya na yan. Pero ang pinag-uusapan natin dito yung enzyme, yung papaya enzyme, mga kasangga, o yung tinatawag natin na papain, okay, or papain, which is nakikita natin doon sa papaya plant, okay, yung tinatawag natin na Carica Papaya, ano, doon natin yan nakikita. Actually, itong papain na ito ay isang klase ng pagkain, ano, na matatagpuan natin sa papaya. Ano ba itong papaya enzyme? Ano ba, para saan ba ito, mga kasangga? Ito po ay napakalaki ho ng kanyang naitutulong, ano, para ma-digest and ma-absorb yung mga nutrients na galing sa ating mga kinakain araw-araw sa ating buhay. Kaya napaka-importante po niyan, mga kasangga. Example, tayo ho ay gumagamit ng industrial settings as a meat tenderizer sa mga laboratory testing places. Ito po yung kanilang mga ginagamit. Ano ba ang mga benepisyo niyan? Ano ba ang kanyang naibibigay, mga kasangga? Itong papain na ito or papain na ito. Ito po ay natural enzyme, as I said a while ago, na kung saan ay matatagpuan nga dyan sa papaya fruit na iyan, na pwedeng i-extract, ano, from the latex or latex of the fruit, which is the white fluid na makikita natin doon sa hindi pa, ito, take note, hindi pa nahihinog na papaya. Oh, di ba? Tapos workout na yan, tapos breakdown na yan na magiging protina po yan. Okay? Ito namang papain or papain, sabi na nga lang natin, na digestive enzyme din po siya. Actually, kinoconsider po yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yun nga, tinutulungan tayo na ma-digest at saka ma-absorb yung mga nutrients ng mga pagkain na ating kinakain sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay? Especially na sa ating mga human, ano? At ito'y sa ating mga kinakain na nanduroon sa loob ng ating tiyan. Kaya nga kung minsan, mga kasangga, pagka hindi makapagbawas ang isang tao, eto, pinapakain natin siya ng papaya. Oh, for this time naman, eto ang pag-uusapan naman natin, ay pwede rin pala itong gamitin, ano? Sa mga may health conditions like dental decay, o kaya yung sakit sa ngipin, at hindi lang yun, sa pagpapagaling ng mga sugat. Oh, di ba? Hindi lang pala pang inner, pang outer din pala etong meron, ano, mismo dito sa ating tinatawag na gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap, which is the Carica Papaya Enzyme. Napakarami palang na ihahat na maganda, no? etong papaya mga kasangga. At saka eto rin ha, tinatanggal po niya yung mga damaged keratin, okay? Na kung saan nagbibuild yan ng mga klase ng mga bukol-bukol ano, sa ating mga kutis, mga kasangga. Ito ho, itong tinatawag natin na Carica Papaya Enzyme ay napaka-viable po nito na kung saan ay matitreat po niya yung mga scars o yung mga peklat na meron tayo sa mga parte ng ating katawan. Kung nasaan yan, huwag mo nang sabihin sa akin. Sabihin mo na lang dyan sa katabi mo. Ano, ganyan yan. Ito, babalikan natin. Yung natural remedy sa mga skin ulcers po natin. Marami yan eh. Yung mga skin ulcers, mayroong mga nagbubukol-bukol, may mga scars-scars, mayroong mga tinatawag na mamamasa-masa, mayroon yung mga nagtutuyot naman siya, okay, sa ating mga sugat, mga kasangga, at mga iba pang skin conditions po natin, napakaganda ho na pahiram po natin ng Carica Papaya Enzyme. O, diba? Na-exfoliate ho yung skin at nagbibigay ho ng mas magandang itsura. O, diba? It will give us a healthier appearance. So, pagka sinabing kutis papaya, wow! Mapapawaw ka talaga. Yan po ang meron dyan. So, pagtitignan ho natin, exfoliation removes dead skin cells. Tinatanggal po niyan yung mga scars po sa ating mga sugat. Yung peklat na yan na sinasabi natin. Yung sa mga pores po natin. Alam niya na mga ano, pagka makikita mo sa salamin, ano, biglang parang may butas. Pores po yun, mga kasangga, ang tawag po doon. Ano? Yung mga magagaling sa pag makeup, alam po nila yan. Sasabihin nila, naku tita, open pores niya. Ang hirap nun. Ang hirap make-upan nun. Kaya kinakailangan nating alagaan ang ating mga skin. Okay? Nagiging brighter yan, smoother, at saka nagiging maganda ho yung lalabas ho yung skin tone natin as a Filipino. O, ganun po yon. Ang naihahatid po niyang Carica Papaya Enzyme na nakapaloob sa ating gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap, mga kasangga.
1: Uy, kaibigan! Si Ate Jessica Castillo, sumubo sa ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
2: Ako si Jessica Castillo, 27 years old, Tagaragay. Halos 5 buwan pala ako minum ng Mark Cafe, pero masabi ko na nakatulong ito ng mahusay sa akin. Dati palaga ako nataka ng migraine, sa katambuson, ang laging pagod. Pero salamat sa Mark Cafe, dahil ngayon ay halos hindi ko na nararanasan yung nagpapahirap sa akin. Sa aking mga kabarangay at sa aking mga taga dito sa Ragay, naanyayahan ko kayo na subukan at tangkilikin na rin ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ito ay subukan na, kaya subukan nyo na rin.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mabibili na sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, botika at drugstores sa inyong lugar.
3: Ang magandang karanasan ay sadyang mahirap kalimutan. Narito si Ate Maricho Rojas.
4: Ako po si Ginang Maricho Rojas. Ang mga produkto po tulad ng Mark Capsule na aking pong kinukonsumo sa araw-araw. Nagtitake po ako ng 1-2 beses po sa isang araw. Napakaganda po ng resulta nito sa aking kalusugan. Gawa ng, ito po ay nag-aalis talaga ng mga bukol sa katawan, mga ganyan. At ang bowel movement ko po ay napakaganda. Ganda na po. Dahil dati talaga nung hindi pa ako nagtitake nito ay mahirap po akong dumumi. Pero nung magtake na po ako ng 1-2 beses sa isang araw ay normal na po ang aking bowel system. Ito po ay aking pinananawagan sa inyo na nawa ay konsumuhin din ninyo ang mga produkto ng JMAR Marketing, lalo na po itong Mark Capsule.
3: Mabibili na sa mga butika at drugstores ang mga produkto ng JMAR Marketing.
5: Lutang at laging nalulula. Pakinggan si Hasmin Pepanio Limpio.

0: Choco.
1: Iba ka talaga, Mark Choco Mix 9-in-1+1 chocolate drink with stevia. Mabibili mo na sa inyong mga suking tindahan, groceries at supermarkets dito sa ating lugar.
2: Magbabalik ang ating kasanggat kalusugan.
3: At dyan na naman po tayo, mga kasangga, nagtatapos ating programang Kasangga at Kalusugan. Nakasama ninyo ang inyong kasanggang James Agustin Mariaga ngayong araw na ito. Mapagpalang araw sa ating lahat at salamat sa inyong pakikinig, mga kasangga. Kaya naman ho sa mga kasangga natin na ngayon ay nandyan na naman sa kanilang mga tahanan. Magandang pakikinig time po sa inyo. Okay, oras na po para magpaalam ang inyong lingkod, James Agustin Bariaga. Pero bago po yan, eto na muna ang ating pa-birthday song sa mga may kaarawan.

0: Mabuhay tayo mga kasangga, inuulit-ulit po natin. Ano man yung mga ginagawa sa oras na ito mga kasangga, happy birthday po sa inyo. Happy, happy celebration sa inyo. Pagpalain pa po kayo ng ating Panginoong may kapal. At huwag niyong kalilimutan, ano, pwede nating panrigalo ang lahat ng mga produkto ng JMAR Marketing mga kasangga. Isa-isahin natin lahat ng mga yan para sa ganun, alam natin kung anong pwede nating irigalo sa ating mga mahal sa buhay. Hi, meron ho tayong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Nandyan ho mga kasangga ang ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Okay, punong-puno ho yan ng herbal na ingredients. At syempre pa ang ating Mark Cafe brown rice coffee creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. At maging ang ating natural blend tea mix with mangosteen. Lasa pa lang, amoy pa lang, talagang mangosteen na mga kasangga. At with stevia na yan. At syempre huwag natin kalilimutan ang ating Mark Stevia Food Supplement. At hindi lang yan, ang Mark Capsule Plus C natin mga kasangga. Talagang yan ang isa ngayon sa mga pinagkakaguluhan kasi nga need natin yan everyday para ma-boost ang ating immune system. Okay, ang Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. Ito ho yung vitamin C na non-acidic para sa mga kasangga natin na ngayon na nakikinig. At ito na ho mga kasangga ang ating verse of the day. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. In Galatians 6:10, mga kasangga, kung meron ho tayong pagmamahal, meron ho tayong bukal na puso para sa ganon ay mag-share, para sa ganon ay gumawa ng mabuti, ipamahagi ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon, ay yan ho ang pinakamagandang gawain. Pag may time po kayo, basahin ninyo Galatians 6:10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa mga sambahayan ng pananampalataya. Dalangin natin na maging mabuti tayo sa kapwa nating tao, mga kasangga. Ako po yung kasanggang James Agustin Maniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mabuhay po kayong lahat.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
4: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko. Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
1: Available
4: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
6: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at Pistang Pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
7: Big Sound FM. We're going back in time.
8: Nice.
7: Nice music.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.

0: Pangilan ng Radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao, Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Friday, Biyernes na naman, 15 ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito ngayon ang ating mga headline. Vanguard Balita. Senado magtitipon bilang impeachment court sa May 18 para kay Vice President Sara Duterte. Luzon at Visayas muling nasa red alert, brownout, posibleng lumawak. Mga foreign buyer umatras sa biyahe sa Pilipinas matapos ang gulo sa Senado. Vanguard Balita.
2: Sa iba pa hong mga headlines, natapos na ang sunod-sunod na tagumpay ng Russia at Ukraine ayon sa ulat. Trillanes, staged o planado ang naganap na putukan sa Senado para patalsikin o patakasin si Bato. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng sunog sa Berlin, kotse ni Enrile at naganap na putukan sa Senado.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na itong ng Biyernes, opisyal na magtitipon ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, ikatlo ng hapon, kaugnay ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, inatasan na niya ang Senate Secretariat na isama sa calendar of business ang impeachment complaint mula sa Kamara. Sinabi rin ni Cayetano na naghahanda na ang Senado ng draft calendar para sa proseso at tiniyak na walang magiging delay sa impeachment proceedings. Dagdag pa niya, ibabatay ang schedule sa Senate rules at legal timelines kabilang ang bilang ng araw para naman sa pagsusumiti ng sagot bago magsimula ang paglilitis. Pinabulaanan din ni Cayetano ang mga hakahaka na may ilang senador na naispigilan ng impeachment trial. Anya, wala umano sa 13 miyembro ng majority bloc ang tumutol sa pagsasagawa ng naturang paglilitis.
2: Muling isinailalim sa red alert ang power grids ng Luzon at Visayas matapos muling manipis ang supply ng kuryente kasabay ng matinding init ng panahon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, sumobra ang demand sa kuryente habang ilang planta naman ang nananatiling offline o limitado ang operasyon dahil sa maintenance at technical issues. Kapag nasa red alert status, ibig sabihin, kulang na ang operating reserves ng grid at posible nang magkaroon ng rotational brownouts upang maiwasan ang total blackout. Dahil dito, ilang lugar sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente habang nagsasagawa ng manual load dropping ang mga distribution utilities. Ipinaliwanag naman ng Department of Energy na tumataas ng husto ang konsumo ng kuryente ngayong tag-init dahil sa sabay-sabay na paggamit ng aircon, electric fan at iba pang cooling appliances.
1: Samantala, na bahala ang ilang foreign buyers at investors matapos ang tensyon at kaguluhang naganap sa Senado dahil ano pang ipagpaliban ng ilan ang kanilang planong pagbisita sa Pilipinas. Ayon sa mga business groups, nagdulot ng pangamba sa international business community ang mga ulat tungkol sa putok ng baril, matinding standoff at political unrest sa loob ng Senado o sa Senate complex. May ilang foreign delegates umano ang nagpasyal na i-delay muna ang kanilang trips at business meetings habang hinihintay ang resulta ng investigasyon at paglilinaw ng sitwasyon. Nagbabala rin at nababahala pa rin ang ibang mga economic observers na maaring makaapekto sa investor confidence ang political instability, lalo na kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng mga institusyon ng gobyerno.
2: Samantala, sa ibang balita, sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine, lumalabas sa isang bagong ulat na tila humina na ang dating sunod-sunod na tagumpay ng Russia sa ilang bahagi ng front lines. Ayon sa mga ulat, matapos ang ilang buwan ng pag-usad sa ilang teritoryo, mas bumagal na ngayon ang operasyon ng Russia habang mas epektibong nakakapagdepensa naman at nakakapagbalik-atake ang puwersa ng Ukraine. Ipinapakita rin sa sitwasyon na nagiging mas mahirap para sa magkabilang panig ang labanan, lalo na dahil sa matinding paggamit ng artillery drones at patuloy na suporta mula sa kaalyado ng Ukraine. Sinasabi ng mga analyst na hindi ito nangangahulugan na agar ang pagbabago ng direksyon ng digmaan, pero malinaw na hindi na ganun kadali ang naging takbo para sa Russia kumpara noong mga nakaraang buwan.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide, napapanood sa ating mga Facebook page. At siyempre, sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Umiinit ngayon ang usapin kaugnay ng putok ng baril na narinig sa Senado matapos sabihin ni dating Senador Antonio Trillanes de Fort na posibleng stage o planado ang insidente upang makinabang sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang panayam, sinabi ni Trillanes na dapat umanong mag-ingat sa paniniwala sa mga pangyayari sa loob ng Senado, lalo na bigla raw nagkaroon ng putukan. Kasabay ng tangkang pagpasok ng mga otoridad at National Bureau of Investigation personnel sa Senate complex. Ayon kay Trillanes, mabilis umanong nabuo ang naratibo sa na inaapi si Bato, bagay na anya'y kahinahinala at tila planado para makakuha ng simpatsya mula sa publiko. Samantala, sinabi naman ng NBI o National Bureau of Investigation na iniimbestigahan nila ang posibilidad na maaring may nag-stage ng naturang insidente.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng sunog sa Berlin, kotse ni Enrile at naganap na putukan sa Senado. False flag operation ay isang insidente kung saan ang isang pangyayari ay ginagawang parang gawa ng ibang grupo kahit ang tunay na may gawa ay maaring iba. Madalas para makakuha ng suporta, kapangyarihan o justifikasyon na mas mabigat na aksyon. Halimbawa sa kasaysayan, ang Reichstag fire sa Germany ay ginamit na ng Nazi bilang dahilan para higpitan ng kapangyarihan at supilin ang mga kalaban. Bagamat ang tunay na may sala ay matagal na ring pinagtatalunan, marami nagsasabing si Hitler ang nagpasunog sa kanilang kongreso. Naging malino na ginamit ito para sa political advantage ng mga Nazis. Sa Pilipinas naman, madalas na binabanggit ang umano'y ambush kay Juan Ponce Enrile noong 1972 na naging justification para ideklara ang martial law. May mga pahayag noon na ito ay staged o pinalalabas lamang. Bagamat patuloy itong pinagtatalunan ng mga historian at political figures, ang idea ng false flag ay umiikot sa isang tanong. Totoo ba ang nangyari o ginamit lang ito bilang dahilan para sa mas malaking plano? Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Pero mabuti hindi reporter kahapon si Senator Robin Padilla. Kung hindi, narinig din niya yung sigaw ng Senate President. Sa pagtugon sa diyan sa stage na yan. Stage ano ba yan? Parang yung nangyayari ngayon cancer ng lipunan itong politika, itong awayan na ito na kung ano-ano yung nagiging epekto, kung yung komplikasyon, kung saan-saang bahagi na ng ating gobyerno nararamdaman itong political bickerings in fightings na ito.
2: Yung Reichstag pala yon, sorry. Reichstag pala yung pronunciation nung sa Germany na yon, yung Reichstag fire, okay? At syempre nabanggit mo rin mainit na nga po ang nangyayari sa Senado, mainit na rin po ang nararamdaman ng ating mga kababayan dahil po sa nararanasan na manual load dropping ng NGCP dahil nga po sa kakulangan ng supply ng kuryente at nagiging mainit po ang pakiramdam ng mga kababayan natin na nakakaranas ng rotational brownout. So sabi nga ho nila tipid-tipid din po sa paggamit ho ng kuryente. At kung hindi naman kakailanganin, yung sa aircon kasamang Arman, sabi nila, pag mag-aircon ka daw, hindi dapat yung giniginaw ka dun sa aircon. Tamang temperatura na hindi ka pinagpapawisan at hindi ka giniginaw. Tamang nasa gitna.
1: Sa araw na ito, sabi ng spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines, si Attorney Alabanza, hindi pa nila matiyak kung merong red alert o merong mga alert level na ilalabas dahilan sa tinitingnan pa kung magagawa yung isang planta na nasira. So, depende yun. Pero dapat, alas 6 naglalabas sila, alas 6 ng umaga, tapos sa buong maghapon, nagmo-monitor sila. So, anta-antabay lang din po para naman sa red alert. Anyway, kahit anong alert pa yan, wala namang nagagawa kayong ating mga kababayan kung hindi magtiis. Good morning kay bagong kumpari natin, ang bagong tuklas. Pero matagal ka na niyang sinusubaybayan, Rico John Ferrer. Si Ginoong Reynaldo de la Cruz ng Bungabon, Nueva Ecija.
2: Oy, good morning.
1: Talaga naman. Oo, tindi ng recognition niya. No? Kasi kahapon lang naman kami nagkita dito sa pagtataling puso ng mga inaanak ng giloy ko, si Dayan Madrid Cura, na ngayon ay siya ng Dayan Cura Boqueron. Sa matapos yung pakikipagtaling puso niya kahapon kay Raymond Boqueron. Yan si Dayan ng Laur, Nueva Ecija, ay nakipagtaling puso kay Raymond ng Rizal Province. So, congratulations sa inyong dalawa. Pagbati mula na rin kay Ninang Mayina.
2: Congratulations. Best wishes.
1: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita ay yung paabot po ng pakikidalamhati nga pala ng ating programa at ng ating mga impilan sa pagyao naman ng ama ng ating kasamang Jojo de Guzman. So yung mga details ay papaabot pa po natin. Pero sa ngayon, ang pakikidalamhati at panalangin mula po sa atin dito sa Vanguard Radio Network sa pamilya ng ating kasamang Jojo de Guzman sa pagyao ng kanilang ama. Muli, yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito ng Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na. At magpapatuloy po ang inyong mga paboritong morning program para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DZXO AM. Pag-usapan natin.
2: At sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Babalik ko sa dekada 90 para po sa Big Bang Friday. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo para po sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegero City, Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Roel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. Happy weekend po sa ating lahat at magandang umaga, Pilipinas!

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past.
4: You got it all.
3: Or now. This is